Avakina ni afata manaraka ni zako na rusi muziki anangatano pe ni satia mina fafa puna rewe samana muziki kafizi ntian mitu namdama keli nangingi na keli ngawarisha tisa natimie sabesa manaraka tu tarangu tuta mifara 07 sali santro FM mangatakira ni mupkana ni isa kazawini atuto wani atuto wa mama zare uchizi ya atuto wa mama nae sali avetia salave anu manura tate piko pe wanawe manoko tany an koa ni sali avy any salava bikopa wa ni sali musika ni mokana ni zakari rosu atotra ny mamanao

0: Tapi ang seng ma
1: I awara
0: Asani nan sanera
1: I asani nan sanera
0: Karagure ang seng ma
1: Asani
0: Asato ang sanera
1: I asato ang sanera
0: Karagure ang seng ma
1: I awara
0: Asani nan sanera
1: I asani nan sanera
0: Karagure ang seng ma
1: Asani.